Mukangala. Mukangala. Ngoma mtulinga hatari huyo. Nasikia Mukangala anaongea na bibi yake hapo. Mukangala. Nasikia kwa umbali. Mukangala. Ya. Mukangala kumbuka ni

0: Ujui.
1: Anaitwa inaitwa Virgin Iceland ama Iceland.
2: Hai dad.
1: Wewe wezi leo hizi maneno.
2: Wewe nani?
1: Inaitwa.
2: Lakini inaitwa Iceland.
1: Wewe tulia. Tulia
2: kukupa. Sijauliza kwa ubaya.
0: Ni nani kwanza?
1: Wewe jamaa anajiita nani? Acha ni confirm producer.
2: Pum, pam, pam.
0: Jamaa ni dem.
1: Ah, ni collab I think.
0: Eh?
2: Hakuna collab, hakuna dem.